0: 909, oras sa buong Pilipinas mga ka-vibes. It's your boy DJ Benjamin. Magandang umaga po sa ating lahat. Dahil gawing alas 9 na ng umaga, oras na para sa programa kong Brunch Take!
1: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't.
0: Good vibes, tugtugan on a throwback Thursday mga ka-vibes. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga ka-vibes natin nakikinig habang sila ay bumabiyahe, good morning! Ikaw man ay pasahero, pahinante o driver, magandang umaga po sa inyo. And thank you very much for choosing GV99.1 to play on your background while you guys are traveling. Shoutouts also to our workforce, yung mga nakikinig ng GV99.1 habang sila ay kumakayod para kumita ng pera sa lapid datong kwarta. Yan, lahat-lahat na ng racket papasukin, ano? Alam na ngayon sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Oh, shoutouts din sa ating mga team Bahay and Team Tambay. Nakikinig sa GV99.1 habang sila ay kumikilo sa kanilang daily routine. Happy, happy listening. Brunch Takes now with DJ Benjamin. Tamang kwentuhan, tamang tugtugan lang tayo. Kung meron kang music request, greetings, or meron kang mga mensaheng gustong ipadala sa akin, mga reaksyon, opinion, teorya sa nangyayari sa Pilipinas, pwede mong ipadala yan sa aking mga numero 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Again, DepEd is eyeing to put a ban on cell phone use during class hours. Ayan ka vibes sa DepEd, muling ipinapatupad ang cellphone ban sa oras ng klase para sa mga estudyante, guro at school personnel. Muling nagpaalala ang Department of Education sa DepEd sa lahat ng mga paaralan sa bansa na mahigpit na ipapatupad ang pagbabawal sa paggamit ng mga gadget sa oras ng klase. Sa ilalim ng memorandum na inilabas ka, and then dito kahapon na, noong Tuesday, June 30, binigyan diin ng kagawaran na sakop ng polisiyang ito hindi lamang ang mga estudyante kundi pati ang mga guro at school personnel habang isinagawa ang pagtuturo. Ayon sa DepEd, hindi pinapayagan sa oras ng klase ang paggamit ng mga gadgets para sa pag-access ng social media, pagba-vlog, paggawa ng online content at paglalaro ng online games. Layunin itong mapanatili ang isang ligtas, maayos at kapaligiran na may nakatuon sa pagkatuto ng mga mag-aaral, ha? Nananawagan din ng DepEd na sa isang whole of society approach kung saan magtutulungan daw dapat ang mga magulang, lokal na pamahalaan at mga paaralan at iba pang ahensya upang gabayan ang mga mag-aaral sa responsabling paggamit ng internet at digital devices. Tama rin naman, kung yan ang gusto nyong ipatupad, dapat mismo sa mga magulang i-aware sila, no? Para sila na mismo makiisa. Para sa ating Brunch Takes question for today, ikaw ba ka-vibes, pabor ka na ipagbawal ang paggamit ng cellphone at gadgets or similar gadgets sa oras ng klase para sa mga mag-aaral? Oo o hindi at bakit? Ayan na. Ka-vibes, again, para sa ating services question, ikaw ba ipabor na ipagbawal ang paggamit ng smartphones at katulad na gadgets sa tuwing oras ng klase? At the moment, hati pa rin ang opinion ng mga magulang dito, ha? Kasi yung iba iniisip nila, it's the fastest way for them to contact their kid. Pag may smartphone na ganyan. At syempre, maraming schoolwork ang ginagamitan ng GC. Ano? Samantala, may mga magulang din na nakikita yung value ng pagbaban sa paggamit ng cellphone sa oras ng klase. Ayan ang survey sa question natin for today. Maulap na kalangitan sa buong Pampanga ngayon. Kung kakatunin mo lang, pasadahan natin ulit ang lagay ng panahon. Specifically here in Pampanga, we are at 28 degrees Celsius. This is comparably cooler than the previous weeks that we've had. We are also expecting light rains by the afternoon. Mababang chance ng pag-ulan, pero meron, no? Merong chance ng pag-ulan, ha? No, kung meron man, hindi naman siya ganun kalakas ngayong araw. At ang Bagyong Henry, opisyal nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Kahapon ng madaling araw. Kahapon, kagabi pala. Kaninang madaling araw siya lumabas. Pero nagpapaalala pa rin ng pag-asa na tag-ulan na ha. Kung ikaw may planong lumabas, mainam pa rin na may dala kang pananggala sa ulan. At pananggala sa bad trip, diba? Ituloy pa rin ang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, no? From EDSA People Power Monument dahil hindi sila nakapag-secure ng isa pang araw na permit para sa kanilang protesta dahil sa nidudulot daw nitong traffic. Hindi na sila binigyan ng permit, no? Bagkus, susunod daw sila at magliligpit doon, lilinisin ng kalat at lilipat daw sa Maynila. Ano? Oras na sa buong Pilipinas. Meron tayong tugtugan ngayon for our throwback music. If you have any throwback music that you want to play, send them over my way. You can send them over to my numbers or to our Facebook page. Simply search GB991 on your Facebook search bar. At padala mo lang sa amin yung mga mensahe mo, ha? DJ Innovator when it comes to scratch. Match my style. Sa ganda ng lagay ng panahon ngayon, kami nang bahala sa sound trip mo ka vibes. But kapit bisig lang sa Brunch Takes with DJ Benjamin sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.1, your good vibes.
2: Your good vibes. GV99.1. Uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, girl, you just don't realize what you do to me.

0: with you. That was some of our back-to-back R&B top hit music from the previous decades for our Throwback Thursday playlist today. It's your boy DJ Benjamin. You're listening to your number one good vibe station. We are
1: GV99.1.
0: It's 9:51 in the morning, ka-vibes. Siyempre, brunch takes na tayo for our services question today. Naku, isang issue na naman na pinag-uusapan o isang balak na naman na ipatupad. Na dati ginagawa naman dito sa iba't ibang eskwelahan dito sa Pampanga, ngayon parang hindi ko na napapansin. Ano? Siguro it's part of the advent of new technology and the developing of the information technology. Pero ito ha, ka-vibes, si DepEd, o Department of Education, muling ipapatupad ang cellphone ban sa oras ng klase para sa mga estudyante, guro at school personnel. Kaya ang ating services question today, ikaw ba pabor ka dito sa ban na ito? O trending ngayon ang usapin tungkol sa paggamit ng smartphones at gadgets. Sa loob ng classroom, may mga nagsasabing nakakatulong ito sa pag-aaral ng mga bata. Pero marami rin naniniwala na ito ay isang pinakamalaking dahilan ng pagkawala ng focus ng mga estudyante. No? Kaya ito ang ating services question ngayong araw. Pabor ka ba na ipagbawal ang paggamit ng smartphones at iba pang gadgets sa oras ng klase? Oo o hindi. At syempre, bakit? 1, 2, 3, 4. Pwede nyo yung ipadala sa aming mga numero? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Howie T! Ang mga kaparehong mensahe ka-vibes, pwede mo rin ipadala yan sa ating Facebook page. Ha? Katulad ng mga ka-vibes natin dito na very active pagdating sa kwentuhan. Gil Santos, AJ Marlac, sa MCK, at saka si Onyeng Pascual. Uy, ka-vibes ha! Ito sa mga mahilig sa libre. Join na kayo sa libre. Libreng Gardenia Plant Tour at Gardenia Bakeries Philippines Incorporated. See you or see how your favorite breads are made. Masarap kahit walang palaman. Visit Teco Industrial Park, Ninoy Aquino Highway, Mabalacat, Pampanga. Open yan to, from Mondays to Fridays. Book now through Gardenia Philippines or call 0939-916-3425. Naku, this brings back memory when I was still in high school kasi yan ang part ng aming anong tawag doon? Field trip, oo. Yan. Punta ka sa planta ng gardenia, tignan mo paano ginagawa yung mga tinapay. At syempre, yung mga tinapay na binibenta doon, factory price. Diba? Shoutouts to Onyeng Pascual. Kailangan ng CP lalo na ako ang nagsusundo sa mga anak ko. Oo, tuloy na tuloy rally DJ Benjamin. Siyempre, hindi namin iiwan ang lugar hanggat hindi malinis. So, para kay Onyeng, dapat daw may cellphone pa rin ng mga bata. How about in class hours? No? Kasi isa sa mga tinitignan na angulo ng mga eksperto, itong paggamit ng cellphone during class hours ay nakakawala ng focus daw. On the other side of the coin, yung mga concerns naman ng mga parent na makontak yung mga anak nila pag kailangan nilang kontakin. Siyempre, we are one DJ Benjamin. Sabi ni MCK, oh, tuloy nga ang rally dyan sa linipat, no? Linipat sa liwasang what's the name of the park again? I forgot. Oh. Eh, kasi dyan eh, Freedom Park yan, sabi ni Manila Mayor Isko Moreno. No?

And sa may Menjola, oh, linipat na dyan. Lumipat din yung ibang miyembro ng INC na nagpo-protesta naman sa Quezon City sa EDSA People Power Monument dahil hindi na sila nabigyan ng permit for their rally today dyan sa may EDSA People Power Monument. So lilipat na sila sa Maynila. Howie T! O, ka-vibes ha, ang katanungan natin ulit ngayon, ikaw ba ay pabor na ipagbawal ang paggamit ng smartphones at gadgets during class hours? Hindi lang ito sa mga ano ha, sa mga estudyante, pati daw sa guro at saka school personnel. What are your opinions about this? AJ Marlax is sending us a message via Facebook as well. Ipagbawal sa oras ng klase sa school ng kapatid ko, bawal CP, pero pag wala na klase, pwede na mag-CP. Para pag may emergency. So, para kay AJ Marlaxa, okay lang na magdala ng phone. Basta bawal gamitin during class hours. Ganun ba, AJ? Kasi ang iniisip ko naman, parang it beats the purpose kung may dala kang phone. Wala kang magagawa kundi masisilip at masisilip mo yan eh. Admit it! No? Bilang adults din, kung may cellphone ka sa bulsa, one way or the other, parang mapipilitan ka silipin or it became a habit na silipin eh. So, dun papasok kung paano i-implement ng DepEd to. No? Kasi ang DepEd, humihiling din siya ng whole of the country approach, pati daw sa mga magulang, sa mga eskwelahan na iba't ibang probinsya, eh sana magtulungan daw ipatupad to. Kasi nakikita ko rin yung side na if the parents don't want their kids leaving the house without phones, eh medyo mahirap nga naman talaga ipatupad. Ano? Gil Santos, tara, sama ka DJ Benjamin sa rally, masaya doon. Ayoko nga. Dami-dami kong ginagawa dito sa Pampanga. Dito yung laban ko. pero saludo ako sa mga ka-vibes natin na binoboses yung kanilang protesta. Discontent. Sabi nga nila, doing nothing is worse than not knowing. Doing nothing is worse than not knowing. Yung anak ko, hindi siya nagdadala ng CP dahil sinusundo naman siya ng ex-wife ko kung may problema. Yung ex-wife ko, ako, siya na lang tatawag. O yun. Tama, no, Gail? So, what if kung may emergency, instead na yung bata yung tawagan, yung teacher na lang? Kung yun yung concern ng mga parents, ano?

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
1: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Yeah! Ng box.
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
10: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
11: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
12: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
13: No processing fee at fast approval pa.
14: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
16: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
17: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: payment.
1: Okay, vibes, ha? Join the free Gardenia Plant Tour sa factory ng tinapay. Libre po ang tour dyan at Gardenia Bakeries Philippines Incorporated. See how your favorite breads are made. Masarap kahit walang palaman.
2: Yo, Leo.
1: Visit Teco Industrial Park, Ninoy Aquino Highway, Mabalacat, Pampanga. Open po yan Monday to Friday sila. Book now through Gardenia Philippines or call 0939-916-3425. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, itong gustong panukala ng DepEd na ipagbawal ang paggamit ng smartphones at gadget during class hours. Pabor ka ba? Oo, hindi. Sabi niya, J. Mark Yambaw, point of view po ng teacher sa college, we use smartphones during class, special searching ideas and facts through internet. Yun din po ang gamit ko to clarify things and look for other resources. IT professor po ako. Oo naman, sa college siguro, no? Eh, mas mahirap nang ipadupad to, no? Pero alam mo ba, vibes? Ayon sa DepEd, meron pa rin exception ang polisiya na yan, ha? Pinapayagan pa rin ang paggamit ng mga gadget kung ito ay gagamitin para sa mga gawaing pang-akademiko tulad ng paggamit ng digital learning platforms, research, gayon din sa mga sitwasyon ng may emergency o medical na pangangailangan. Yan yung sa pahayag nila. So, gets ko namang sa nanggagaling si Sir J. Mark. Pero, according to the DepEd, papayagan naman kung ito ay gagamitin sa aktibidad pang akademiko. What I mean is the use of social media for non-school related activities katulad ng pagbablog. Ito yung basahin nga natin yung sabi ng DepEd. Pagbablog, paggawa ng online content at paglalaro ng games. I don't know why DepEd needs to make a policy about this, but I think this policy is already existing in major schools, no? Na bawal naman talagang mag-content, bawal naman talagang mag-record ng video, bawal naman talagang maglaro ng games habang oras ng klase, no? I think it's more on the implementation maybe than the making another policy. But for younger students siguro, mahirap din ipadupad to dahil very cling na sila sa kanilang mga gadgets, eh. Sad, but that's reality. But I see the advantage, or I see the benefits of this policy implementing from senior high schools pababa, ano. Para sure lang na hindi divided yung attention nila. Kasi noon dati cellphone lang, oh, tuplok-tuplok lang yung keypads, pero mapapasilip ka talaga, eh. Kag oras ng klase, ha. What more na ngayon, may internet connection na. Pero magandang point yung kay J. Mark, ha. Paano nga naman yung mga IT professors? O, sabi naman ni MC Kale, sending us a paragraph. Pwede naman yung gawa ng GC ang guro para sa mga magulang kung may pasok or kung may problema ang mga anak. Oh, lalo na kung nasa grade school pa lang ang mga bata. Kung high school naman, DJ, pwede na magdala ng cellphone, pero sa oras ng klase bawal na mag-cellphone, or sabi mo, surrender muna sa cellphone siguro para iwas tingin-tingin sa mga phones ng mga bata. Kung may emergency at kailangan makausap ng magulang ang bata, yung guro ang tawagan para makausap ang anak. Kung hindi pa natag ang magulang, pwede niya puntahan ng kanilang mga anak sa school. Maraming paraan lang, maraming paraan yun lang, DJ Benjamin. Haba, eh. Wapen, wapen! Shoutout pala sa mga kaibigan ko na si Kiel Kiel, nakikinig sa GV99.1, hindi na din makatulog. Graveyard ship yata, ano, MC Kiel, at patulog ngayong alas 10 ng umaga. Maraming salamat sa pag-recruit ng mga kaka-vibes natin papunta sa GV99.1. Balik natin yung tradisyon ng pakikinig ng radyo. How to? Jel Konanan, DJ yung phone ko noon, di keypad. Anyang mag-aral ko, DJ Benjamin. Addict lang kami noon, dala pa kami ng Game Boy gadget. Uy, I miss the old days. Yung mga handheld console na yan, no? Di ko man pansin phone ko. Ring lang ng phone ko kapag tatawag lola ko. Madalas daw yung mensahe natatanggap niya. Nigel, no ka rin na ka. Eka pa muli, bengi na. I remember when I first have my phone when I was in grade 4. Oh, napakabata, no? Alam mo kung bakit ka, vibes? Oh, nakadampot ako ng cellphone sa dagat. Hindi naman sa mismo tubig, ha? Sa baybayin, sa beach. Tapos, binigay ko sa tatay ko. Sabi niya, pag may tumawag, alamin natin yung address at ibalik natin. Pero pag wala, sa'yo na yan. Eh, walang tumawag. Ayun, nag-cellphone bigla. Ano?

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na. At ito ang mga winning numbers.
1: 13, 24. At para sa mga winning numbers, 13, 24.
2: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

11:14 time all over the Philippines. On the background, we have Lenka with our track, The Show, playing here at GV99.1, Your Gay Vibes. At tuloy-tuloy ang ating Good Vibes kwentuhan. For today's question is, we are asking, if pabor ka ba sa gustong panukala ng DepEd na ipagbawal ang paggamit ng smartphone at gadgets sa tuwing oras ng klase? Oo o hindi? At bakit? Send your answers over to my numbers. Pwede mo akong i-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-send na message sa amin sa Facebook katulad ni Z Miranda dito. No? Search mo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. Sabi ni Z, pabor ako DJ. Bakit? Hindi ka nga naman makakapag-focus kung hawak mo ang cellphone mo. Pati din sa mga guro, DJ, ipagbawal na din gumamit kasi may mga guro ako nakikita ngayon na nagbablog. Nakikita ko sa Facebook na nagtuturo habang naka-video. Okay po yung surrender the phone sa guro kasi hindi mo naman pwede tanggalin ng phone sa mga bata altogether lalo na kung gabi na sila umuuwi. Para alam ko rin kung nasan siya. Yun lang po ang para sa akin, DJ. Parang siguro out of 10 respondents, parang 7 na nagsabing pabor, tapos 3 yung ayaw. Nakikinig palagi sa yan, DJ Benjamin Sikiel, nagko-comment pa nga. May maraming salamat ha sa pakikinig sa GV99.1. Ikaw ka, Files, pabor ka ba dito sa panukala ng DepEd na ipag-ban ang paggamit ng cellphone during class hours? May exemption daw ah, sabi ng DepEd, depende daw kung gagamitin yung gadgets para sa educational purposes, medical emergency, at iba pang uri ng emergency daw.

Good morning, DJ. Bilang isa pong magulang, gusto ko po na may cellphone ang anak ko para matawagan ko kung may emergency. Pero dapat nakatago at hindi ginagamit habang nagtuturo ang teacher. Yung po ang take ko dyan.

11:17 time all over the Philippines. Ka-vibes! Pabor ka ba sa paggamit o pagban ng cellphone, paggamit ng smart gadgets during class hours? Oo, hindi at bakit? On the last hour of our program, 11:17 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Balik tugtugan with a throwback R&B music from early 2000. Here's Neo sa kanyang awiting Sexy Love sa GV 99.1, your Ga-vibes.

0: We are GV99.1.
1: LM33 time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one good vibe station GV99.1. At welcome po sa programa kong Brunch Date. Today we're talking about the proposed bill or proposed policy of DepEd to ban the use of smartphones and gadgets during class hours. Itong panukala ng DepEd na ipagbawal ang paggamit ng smartphones at gadgets pag oras ng klase. Pabor ka ba dito? Oo, hindi, at bakit? At yung opinion ng mga ka-vibes natin, ha, pati ng mga tao online, may mga pabor dahil daw para makapag-focus yung mga bata. Mayroon din namang iilan na hindi pabor dahil gusto daw nilang makontakt yung anak nila sa panahon na kailangan nilang kontakin. I think we can, if that's the only reason, I think we can have a compromise, ano? Yung angulo naman ng isang IT teacher, paano naman daw siya magtuturo? IT professor siya nang walang smartphone at saka gadgets. Again, sabi ng DepEd doon sa kanilang press con, ito ba, and i-quote ko na lang. Gayon man, may mga eksepsyon sa polisiya. Pinapayagan pa rin ang paggamit ng gadget kung ito ay para sa mga gawaing pang-akademiko tulad ng paggamit ng digital learning platforms, gayon din sa sitwasyon ng emergency or medical na pangangailangan. So sa mga ganong pagkakataon daw, papayagan pa rin. MC Kale, alam mo DJ Benjamin, may isang politikong hinakot mga anak niya, dinala lahat sa abroad. Naku, naku, sino kaya yun? Ito, chismis na talaga to si MC Kale. Ba't hindi nilang sabihin kaagad yung pangalan para alam ko? Bakit? Anong problema ngayon kung hinakot niya yung mga anak niya papuntang abroad? Meron ba tong kaso for preparation para mag-abroad? Ganun? O, splok mo na. Spill mo na yung TMC Kale. Sino ba yan? Mga vibes, meron bang mga bagay na subok na kayo? Yung araw-araw niyong ginagamit at gumagana. Di ba pagka ganyan, ba't mo ba papalitan? Kung okay naman, ba't ka pahahanap sa iba? May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa iniinom kong maintenance medicine. Hindi ako basta-basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi

maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ako ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Ah! Good vibes, Sugtugan, sa inyong number one Good Vibes Station. Hintayin ko yung mga mensahe nyo, ka-vibes. Shoutouts din sa ating listener na si Bien Carlos. Kung nakikinig si Denden San Pedro, ito IT student din to eh. What are your opinions about it? Grabe, na-miss kita, DJ Benjamin. Busy lang sa rally. Proud INC, we are one, sabi ni Bien Carlos. O, basta mapayapa ang pagpaprotesta, wala namang problema dyan. Diba? Eh, kasi may mga nakatatanggap ako dito na message. So nice. Na nakakaperwisyo daw yung protesta. Merong mga nag-cancel ng klase. Pero with the permit that they've asked sa specifically sa Quezon City Quezon City Government, ano? City Government of Quezon City. Yeah. Para malinaw. Hindi sila na-renew kasi masyado daw marami ang bilang. Kaya yung mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo, na nagpo-protesta dyan sa may EDSA Revolution Monument, lumipat na sila sa Liwasang Bonifacio. At according sa City Mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno, hindi kailangan humingi ng permit dyan sa Liwasang Bonifacio dahil Freedom Park yan. When I hold you, MC Kale, alam mo ba, DJ? Oh, yun nga. Anong ang apelido at saka saang politiko yan, MC Kale? Splok mo na sa akin, hindi ko pagsasabi, promise.

DJ, anong masasabi mo sa rally ng Iglesia ni Cristo diyan sa may Maynila? Sa akin, ka-vibe, sabi ko nga, it's worse not doing anything than not knowing kung alam mo yung isang bagay at wala kang ginagawa para maayos yun. That's even worse. So, if you are voicing out your frustration and calling for change, that's a good step moving forward. Basta siguraduhin lang natin na hindi tayo magagamit ng mga politiko para sa sarili nilang kapakanan. Yun lang naman eh. Pero, again, yung protesta na yan, ka-vibes, open yan para sa lahat. Ha? Nagkataon lang na mas maraming iglesia, but they are calling all sectors to join them. And we are one daw. Yun ang pagkakaalam ko. Ha? Yun ang naging pahayag nila sa unang araw ng rally. Tama ba ako, ano? Tama ba ako, Bien? Lahat ba ay invited dyan sa rally na yan o sa protesta na yan? Regardless if you are a member of INC or not. Anytime confirmation na. Pero napanood ko oo daw eh. Kahit hindi ka daw miyembro, eh, welcome ka sumali sa kanilang protesta. Sugar is fine. So nice.

0: Tuloy-tuloy ang good vibes kwentuhan. Tuloy-tuloy ang good vibes kwentuhan tugtugan. Ano ba yan? Nabubulol na. Sa inyong number one good vibes station, kung meron ka mensahe na gustong ipadala sa akin ka vibes, text mo lang ako o kaya send ka na message sa ating Facebook page. Ha? Eh, throwback tugtugan sa ating throwback playlist ngayong Throwback Thursday. Ados ng buwan ng Hulyo, taong 2026, DJ Benjamin will be back. After the short break, may ikakasana natin ngayon. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station, GV 99.1, Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:40 a.m.
2: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV 99.1.
4: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.

0: Mabu by Usher, playing here at GV 99.1, your good vibes.
1: Your good vibes, GV 99.1.
0: Five minutes before the hour of 12, it's your boy DJ Benjamin. Magpapaalam na po ako ka-vibes, pero maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga mensahe. Appreciated po natin yan, ha. Magkakaiba man ang ating opinion, yun naman ang trabaho ng Brunch Takes. Pakinggan lahat, Pakinggan lahat ng opinion ng mga tao. Kasi take mo yan, take ko to, take ng iba yun. We'll take it one take at a time. Kaya mga ka-vibes, maraming salamat sa lahat na nagbahagi ng kanilang opinion. Kitang-kita natin na masasabi nating hati ang pananaw ng mga marami dito. Pagdating sa usapin ng pagbaban sa paggamit ng smartphones at gadgets sa tuwing oras ng klase. Para sa ilan, mas magiging maayos ang pag-aaral kung mababawasan ng distractions. Para naman sa iba, mahalaga rin ng teknolohiya bilang kasangkapan sa pagkatuto at para sa komunikasyon ng mga bata sa kanilang magulang. O, tongue twister yun, ha? Komunikasyon. Lalo na siyempre pagdating sa oras ng emergency. Kaya sa huli ka-vibes, hindi lang tungkol sa cellphone na ang usapan natin ngayon, ha? Kundi paano ito gagamitin ng may tamang disiplina, may responsibilidad at siyempre sa tamang oras. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-vibes. This has been your boy DJ Benjamin. Hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. I'll see you tomorrow. Fun Friday para sa ating segment na Itanong Mo kay DJ Benjamin. Ka-vibes, magpapaalam muna ako, ha? But I'll see you on the next one. Good vibes, Ugtungan. And so tomorrow pala, from 9 a.m. to 12 noon, Brunch Takes. Dito pa rin sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.1, your good vibes.

0: It's 1:20 p.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Giga Vibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your good vibes.
11: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doomscrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman para masigurong walang ma-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
12: It's a belly

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.

0: Hello mga ka-vibes! Yes. Good afternoon!
1: Good afternoon mga ka-vibes!
0: Magandang hapon!
1: Magandang hapon!
0: Webes na mga ka-vibes, kumusta naman kaya ang naging pangalawang araw ng July natin? July na!
1: July na magdang! So, Mare, magpakilala muna tayo.
0: Oo nga. Yeah.
1: Magpapakilala muna kami. Ngayong araw na to makakasama nyo kami, magpapakilala ko. Ako nga pala si DJ Ray, ang reyna ng talakan at ng ibahagi ang kanyang kaalaman.
0: And of course, I'm DJ Yanni, ang aani ng chismis ngayong hapon. At syempre, kasama nyo pa rin si DJ Marie, yung magiging kumari nyo ngayong hapon na to. Syempre mga ka-vibes, you're still tuning in to your number one goodbye station,
1: GB99.1.
0: Ayan. Mga ka-vibes, you can join the free Gardenia Plant Tour at Gardenia Bakeries Philippines Incorporation. See how your favorite breads are made. Masarap kahit walang palaman. Visit Tico Industrial Park, Ninoy Aquino Highway, Mabalacat, Pampanga. Open Monday to Friday. Book now through Gardenia Philippines or call 0939-916-3425. Ayan mga kabab, kung mahilig kayo sa mga tinapay, pwede kayong mag-join sa Gardenia Plant Tour.
1: Yes!
2: I'll be tinapay.
0: So ayan, chikahan muna tayo. Ano nga bang gagawin natin ngayon dito?
2: Of course, chichika. Ano pa nga ba? Mainit-init.
1: At pag-uusapan natin ang mga latest chikab, di ba mga mare ko?
2: Man, yun naman yung gusto natin. Yung pampagising natin yan eh.
0: Ayun. Mga marites na pala tayo nakalimutan ko. Kaya pati nandito, no?
1: Mga chismosa tayo.
0: Wait lang mga kababs. Kung may gusto kayong sabihin, shout out or song request, pwede kayong mag-text sa aming text line numbers.
2: 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
1: And you can send us a message on our Facebook page at GV991 or on our TikTok, GV991FM. And we're currently live sa TikTok, mga ka-vibes.
0: Yes.
1: At sa X and Instagram at GV991.
2: Abangan, manood.
0: Yes. Ayan lang ako. So, sweet lang. Parang may kulang. May nararamdaman ba kayong hindi ko nararamdaman?
1: Oo, ano yung mga nararamdaman mo?
0: Palayo sa mga... Sandali! OMG! Mga kabad, sana okay lang kayo kasi ako medyo nalulutang.
1: Lutang ka, Mare? Ba't ka nalulutang, Mare?
2: Lutang. Dahil ba, Friday na bukas, kaya nalulutang ka na, parang excited ka na, hindi mo na alam anong gagawin mo sa Saturday.
0: Oo, nga feeling ko, ganun na yung nararamdaman ko. Kasi malapit na yung weekend, so kabansa.
2: Yan din yung nararamdaman ko, yung parang, ayan na yung Saturday, gusto ko na yung Saturday.
1: Ayan na.
2: Ayan na siya.
0: Hindi talaga. Ano pa yan, mayroon pa tayong 24 hours, sobra. Mahigit 24 hours pa tayong magsasama. Ayan, pwede tayong babasa muna kami konti ng text messages, mga ka-vibes.
1: Yes.
2: Ano nga ba ang message ng ating mga ka-vibes?
0: Ayan, nag-message from Miss Pine. Sabi niya, good afternoon, DJ Kakay. Happy Throwback Thursday. Kindly play the song Ever Since the World Began by Survivor. Shout out to all Juvenians, especially to you. Thank you. God bless from Mami Pines.
2: God bless po.
1: God bless po and shout out.
0: Thank you. Play po namin yung content nyo later po.
2: Yes! And of course, pwede nyo kami panoorin sa TikTok, mga
0: yes,
2: ka-vibes.
0: Yes, kami. Ayan, may nag-comment sa TikTok lives. Anong sabi niya? Diyan pa ba sa Sir KG? Nag-go JT ako dyan 2015. Wow, ang tagal!
2: Wow, ang tagal na. Andito pa po siya.
1: Andito pa po siya every
2: Monday to Friday.
0: From 6 a.m. to 9 a.m. Ayan, grabe, napatrowback ka din po pala 2015 nga.
2: Malay mo, bagbalik din si ate dito.
0: Na-miss mo ba siya?
2: For sure naman, na-miss ka din niya.
0: Na-miss
2: ka po namin.
0: Ano po yun? Soul.
1: Soul.
0: Kaluluwa namin yung nakamiss sa'yo.
2: Future
0: Miss.
2: Miss Future?
0: Hindi ganun, walang ganun.
1: Hindi, mali.
2: Mali ka. Tama ako.
0: Babae kasi ako.
2: Pasensya ka na. Ay, parang... babae tayo lahat dito, Chef.
1: Tama, babae tayo lahat dito, Chef.
0: Ayan.
2: Ayan, mga ka-vibes. Abangan nyo kami mamaya for the mainit na chika sa ating tres misan mamaya.
0: Meron kaming tatlong chismis na ibabahagi sa inyo. Kaya abang lang sa inyo.
2: Mag-message lang kayo para makasama kayo.
1: At tumutok kayo sa radyo para hindi kayo ma-left out mamaya sa chismisan natin. Tama?
0: Yes, tama! Wait lang, ba't ka ba tumatawa? Natatawa ko.
2: Kasi nga, good vibes lang tayo dito. Yes.
1: Tama, good vibes lang dapat dito. Dapat happy-happy lang.
0: Enjoy natin yung Thursday, di ba mga ka-vibes? Mag-yes kayo. Yes!
1: Yes!
0: So, ayan! Mga ka-vibes, magbabalik kami mamaya upang ilapag ang aming mga kwentuhan at chikahan siya sbisan. And you're still tuning in to your
1: number one Good Vibes Station, GV 99.1.
2: Ayan!

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: coconut by Lee. Ayan mga kababs, you're still tuning in to your number one good vibe station.
1: GV99.1.
0: Ayan, nagbalik nga po kami.
2: Nagbabalik ang Tres
1: Misan! At kasama nyo pa rin ako, DJ Ray, ang reyna ng talakan at ang handang ibahagi ang kanyang kaalaman.
2: At kasama nyo naman ako, si DJ Yanni, ang aani ng chismis ngayong hapon.
0: At syempre, di magpapahuli si DJ Nyong Marie.
2: DJ Nyong Marie.
0: Yes.
2: So, ano nga, bakit tayo nandito?
0: Bakit tinatanong pa yan? Nandito tayo para magchikahan. Yun nga yung purpose natin, diba?
2: Purpose natin tuwing Tuesday at Thursday, magchika-chika.
0: But may naririnig akong bumubulong sa tenga ko. Feeling ko si ano to, si DJ Ray yung mag-uunang mag-open.
1: Yes, i-open natin ang chika today. Mag-i-start tayo sa...
0: Saan?
1: Sa Beanie! So, ayun nga mga ka-vibes. Nag-post ang Beanie.
2: Anong pinost?
1: Na-cancel ang concert nila. Dahil merong... nagkaroon ng maano daw. Merong mainit sa... sa Europe. Mainit sa Europe. Kaya kinancel muna nilang yung concert nila.
2: Bakit naman kaya kinancel DJ Marie?
0: Syempre yun nga, diba? Sinabi nila na dahil sa heat wave daw sa Europe. Kaya syempre uunahin talaga ng management nila yung safety ng ating mga girls.
2: Mm-hmm.
0: Ayan. Pero sinabi naman nila na magre-risked naman. So, wag kayong kabahan mga ka-vibes.
1: Mga blooms. Mga blooms. Huwag kayong magalala mga ka-vibes at ka-blooms.
2: Sabi naman, super sorry ng management about dun sa hassle na nangyari. Pero don't worry, at guaranteed naman daw yung mga refund. Baka kakuha sila ng full refund sa mga nakabili na ng mga tickets. And yeah!
0: Pero wait! My goodness daw! Dahil syempre, sa iba nating mga blooms, tuloy-tuloy pa rin at walang pagbabago sa mga tour schedules nila para sa Cebu, North America, Japan, at Australia.
2: Yeah. So,
1: kaya sa mga blooms sa Europe, konting tiis lang at darating din yung tamang panahon na makikita nyo ang Beanie. Pero for now, mag-stream muna tayo sa kanila online para mapakita pa natin yung suporta natin sa mga idol natin.
2: Hindi naman yun mawawala yung suporta eh. Kahit na reschedule man, darating pa din yung araw na, eto na, magko-concert na tayo sa Europe.
1: Makikita ko na ang mga idol ko.
0: Nagpapamiss lang yan sila para lalo kayong ma-excite.
1: Mm-hmm. Yes.
2: DJ Ray, what's Beanie po?
1: It's a girl group, anak.
2: Grabe. So, ayun, mga ka-vibes. Kaya sa mga ka-blooms natin or mga blooms dyan sa Europe, konting tiis na lang. Darating din ang tamang panahon. So, mga ka-vibes, especially sa mga solid blooms natin, ano ang naging initial reaction nyo rito? Kung kayo yung tatanungin, saang city sa Europe nyo ang pinakagustong mag-perform ang Beanie pagbalik nila?
0: Ayan, you can text your answers, mga ka-vibes, or text line numbers 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
2: And of course, you can also search us on Facebook. Just search GV991. And we also have X and Instagram at GV991. And you can listen to... you can listen to us on mixlr.com/gv991.
0: Mga ka-vibes, magbabalik kami mamaya para sa another naming chikahan.
2: Mm-hmm. Siyempre, hindi yun matatapos dito. May chika pa, another one.
0: Abangan nyo ulit kami. Huwag nyo kaming masyadong mamimiss. And you're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1. We'll be right back.
3: It is now 4 p.m.
4: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa. It's a

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruaka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Friends!

0: And that was Strip That Down by Liam Payne. You're still tuning in to your number one
1: good vibe station, GV99.1.
2: Mga ka-vibes, nagbabalik kami. Nandito pa rin ang inyong DJ na maring-maring nyo ngayon dahil ito si DJ Marie.
3: And this is DJ Yanni.
1: At ako naman si DJ Ray. And ito ang programa naming Tres Misan. So ano nga ba ang next nating topic, mga mare?
3: Ang topic natin ay connected sa ating kantot for today.
2: Ayan, isi-strip that down mo na yan.
3: Down na ang chika. So yung chika naman natin na to is isang medyo bittersweet na balita mula sa Hollywood para naman sa ating mga solid directioners tungkol sa legacy ng yumaong One Direction member na si Liam Payne.
2: Naalala ko yun. Kailan niya tayo iniwan? Kasi si Liam Payne, I believe it was around
1: 2024.
2: Magto 2 years na din pala this
3: October. Grabe, ang bilis ng panahon na yun, no?
2: Naalala ko noon, October, naglulungkot ako kasi gumagawa tayo ng thesis noon.
1: Ay, ba't ako tumawa nung sinabi niyong namaya? Sorry po.
2: Grabe ka naman.
3: Hindi kasi ano siya, parang sa memory na makakalimutan
2: ng mga panahon na ang inaasahan comeback ng One. Tapos yun, hindi na sila kompleto talaga. So ayun.
3: Yun nga, ngayon naman yung balita about dun is that kinumpirma ng korte na ang 9-year-old son Liam na si Bear Gray Payne ang idineklarang sole beneficiary o nag-iisang tagapagmana ng kanyang buong yaman na nagkakahalaga ng $29 million or almost 1.77 billion.
2: Grabe! Billionaire na agad si Baby Bear.
3: Grabe naman pala yung iniwan niyang yung wealth. Yung parang hindi na maasam ng karamihan sa atin dito sa Pilipinas.
2: Oo nga.
3: Sana all.
2: Sabagay. Sana all nga. Pero deserve naman yun. Deserve naman yun ni Baby Bear. Syempre, it's from his dad, 'di ba, no?
3: Yun nga. Parang mahirap din yun, no? Parang
2: ano, hindi mo alam sasabihin mo, no?
3: Hindi ba? Parang mahirap pa rin yun eh, kahit na may iniwan siyang pera. Parang
2: syempre masakit pa rin yun, lalo-lalo sa parte ng ni Bear kasi tatanda at ang lalaki siyang hindi niya makikita si papa niya.
3: Mm-hmm. Yun nga din. Like sana nandiyan pa si Liam para alagaan siya para mapalaki siya ng maayos ganun.
1: Totoo yun, Mare, kasi sabihin na natin nag-iwan ng pera yung father niya, pero wala na siyang father figure sa paglalaki siya, 'di ba? So masakit din talaga 'yon.
2: Kasi kung ako din papapiliin, mas pipiliin ko yung papa ko kaysa dun sa 1 billion kasi kaya ko naman kikitain.
1: Wow, maano siya.
2: Kailan mo talaga?
3: Kikitain mo yung 1 billion. Then,
2: pero iba pa rin talaga 'yun, walang matutumbas na pera yung makasama mo yung
1: Correct. Tama yan, Mare. Tama.
3: Walang perang makakatumbas dun sa memories na magagawa nyo pa ng tatay mo. Ganon.
2: So, yung tungkol naman sa trust fund, ano yung masasabi mo dun? Kasi napakalaking pera nun eh.
3: Sa trust fund? Yun nga sabi dito sa ating article, dahil minor pa nga daw si Baby Bear, ang mom niya muna si Cheryl Cole at isang lawyer ang mag-a-administer ng pera. May small part naman na pwedeng gamitin para sa pagpapalaki sa kanya, pero ang bulk na bilyong-bilyong piso ay naka-lock sa isang trust fund hanggang sa mag-18 na siya.
1: Trust fund, baby.
2: Hindi ko alam yung pasensya.
3: Trust fund, baby. Pero may naalala din ako sa trust fund na yan eh. No?
2: Daming trust fund, no?
3: Oo. Trust lang. Trust na wala na nga yung trust eh. Pati fund, wala na din.
2: Uy, bago.
3: Oo. Pero yun, grabe naman sa pagka-financially secured ni Baby Bear.
2: Congratulations. And I'm sure naman, kahit hindi niya na makakasama yung daddy niya, magiging super proud pa rin siya sa legacy na naiwan ni Liam Payne.
1: Yes, that was true.
3: And for sure naman, alam niya nang mahal na mahal siya ng papa niya kahit hindi siya na, wala na siya dito.
1: And binabantayan pa rin naman talaga siya ni papa niya, di ba?
2: Weh, paano mo na?
1: Yes, kakul ko siya kanina.
2: Tumawag ba siya sa'yo? Grabe naman yun.
1: Yes, late night call kami kanina. Nag-sleep call kasi kami. Hoy, ano daw?
2: Ayan, as I was saying, tumawag daw. Ayun mga ka-vibes, pwede kayong mag-text sa aming text line number 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
3: Or pwede naman kayong manood sa amin sa TikTok. Live na live kami for today's video.
1: Yes!
3: And then you can search us on X and Instagram at GV991 and Facebook, just search GV99.1.
2: You can also listen as to our social, ay, hindi pala siya social, online. Just download MixLR and search GV99.1.
1: And Mare, may nagpapa-shoutout nga pala dito sa TikTok. Ang kanyang pangalan ay Karen Mendoza. Shoutout po sa inyo.
2: Karen. Ay, oo nga pala, meron pang isang nagpapa-shoutout, si MG Tubbers. Sabi niya, hello, Idol DJ. Shout out sa Virtudazo family in Northern Mindanao. Grabe, ang layo. Hello po. Shout out po.
1: Inaabot tayo doon, Mare. Grabe yung reach.
2: Grabe na. Hindi na kita ma-reach, DJ Ray.
1: Pero yun, ano? Magbabalik tayo sa another chica mamaya.
3: Oh, another chica, another mainit na chica.
1: Yes! And this is O Cecilia by the Vamps.

0: It's 5:40 PM.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: It's Melly Francis.

0: And that was Panaginip Lang by Alex Gonzaga. And you're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1. Ayan mga ka-vibes, nakikinig pa rin kayo sa aming programang Tresmisan. At nagbabalik para ikwento ang aming mga nahuhuling kwento ngayong hapon.
1: Kanina, DJ Ray.
0: Ayan, magre-recap tayo. Recap nga muna tayo, sige.
2: Ang una na pag-usapan natin, nga natin kanina, mga mare ko, is yung sabi ni yung pag-cancel ng ano nila, na pag-cancel ng concert nila dahil sa heatwave sa Europe. Alam mo ba, mare, dapat pupunta ako doon. Kaso, ang mahal ng ticket, pati nung ano, ng flight ticket, doon pa lang, parang mag-zero na yung bangko ko, mare ko, Diyos ko.
1: Wala, mag-trip to Jerusalem ka na lang, mare.
0: Totoo. Pamasahe nga lang pa, uwi, hirap na hirap ka.
2: Totoo lang, mare, Diyos ko po. So, mare, tapos na yung unang chika natin. Ano ba yung pangalawa nating chika ngayong araw, kumaring Yani?
1: Kumare, yung dun sa pangalawa naman, kung ikaw wala kang pampunta ng Europe, eto naman, marami siyang pampunta ng Europe or iba't ibang
2: lugar.
1: Yung anak ni Liam Payne na magmamana ng 177 billion.
0: Hindi talaga yung 100. 1.77 billion.
1: Nakalimutan ko yung point. May point siya. Ako nawala yung point.
0: Sumobra kadami ah. Sumobra yung dami ng billion. So,
1: hindi, malay mo, manifesting.
2: Yes, ayan, manifesting.
0: Madadagdagan pala yun, no?
1: Madadagdagan. Ito naman, yung mainit-init na chika natin for the last time.
0: Ayan. Oo nga, no? Muntik ko nang makalimutan.
1: Ano nga ba yon, kumare?
0: May kwento nga pala. Ito nga pala yung pinaka-latest na aming nasagap na chika, mga ka-vibes. Nabalitaan namin na medyo lang naman frustrated at nalulungkot ang ating Christmas icon na si Jose Marichan.
2: Whenever I see
0: kumanta siya.
1: Wala pa.
0: Wag muna. Ayun nga, yung mismong issue natin dito kasi inamin ni JMC, shortcut na lang, no? Ni
2: yes,
0: Jose Marichan. Ni JMC na zero na talaga ang kinikita niya ngayon mula sa mga CD at cassette tapes. Alam niyo ba kung ano yung mga CD at cassette tapes? Naaalala niyo pa ba yun?
2: Oo naman, mare. Naabutan ko yun nung bata ako. Kasi piniplay yun ng lola ko eh. Kapag every time na malapit na yung Pasko, piniplay niya yun, mare.
0: Yung mag-hoard ka talaga ng mga CD kasi gusto mong mapakinggan yung music nila, no? Kahit gas-gas.
1: Kahit
0: mag-gas-gas.
2: Kahit tumatalod na yun, tape na yan, babe, o yung CD na yan, ilalaban yan para lang maramdaman ng Christmas spirit.
1: Oh. Sabi niya, whenever I see, do you wanna build a snow?
0: Hindi, walang snow sa Pinas. Ayan, yun nga yung issue, no? Hindi na daw kasi talaga, patok ngayon yung mga ganong tapes dahil patay na nga ang physical records format. Tapos, pero sinabi niya rin naman na hindi lang daw ito para sa sarili niya kasi sobrang siyang nag-aalala sa mga bagong OPM songwriters natin ngayon. Sabi niya, how will they survive kung walang physical album sales? Sa bagay, totoo nga naman, no? Kasi for yung mga recent sa ating mga Gen Z's, no? Saan ba tayo talaga more on nakikinig?
2: Kasi mostly ngayon, Mares, di na talaga tayo nakikinig sa mga CDs or ano. Mas nakikinig talaga tayo sa mga online music platform like mga anong streaming apps. Yeah. So hindi na talaga susuportahan yung mga CD, yung mga ganyan.
0: Talagang less effort na ngayong panahon, no? Kasi dati talagang pipila ka, bibili ka ng mga ganon.
2: Pupunta ka pa ng mga ng computer shop para i-download yon.
0: Magko-collection ka ng mga ganon para lang mapakinggan
1: ngayon
0: sila.
1: Ngayon kasi uso pa yung mga vinyl, mga ganon.
0: Mga vinyl.
1: Mga ganon. Sorry sa pronunciation.
0: Nag-sorry, shambait mo naman.
1: Pasensya na. Pasensya po. Ayun, ano naman yung mga mare? Ano yung masasabi nyo doon? Na parang ang hirap na mag-survive ng mga OPM songwriters natin ngayon.
0: Oo nga eh. Pero diba, nagbigay din naman ng paglilinaw yung ating veteran singer na sabi niya na tuloy-tuloy at napaka-transparent naman daw ang mga streaming royalties na natatanggap niya mula sa Universal Records and sa mga music platforms at digital platforms. Kaya lang, kaya ngayong mga ilang tulog na lang at malapit na namang mag-bermans.
2: Totoo, Mare. Kaya naman, habang malayo pa ang Pasko, steam pa rin natin yung mga kanta ni JMC para tuloy-tuloy yung suporta ng OPM. And yun nga, para sa pagbigay ng suporta sa Gardenia din, you can join the free Gardenia Plant Tour at Gardenia Bakeries Incorporated. See how your favorite breads are made. Masarap kahit walang palaman. Visit Teco Industrial Park, Ninoy Aquino Highway, Mabalacat, Pampanga. Open Monday to Friday. Book now through Gardenia Philippines or call 0939-916-3425.
0: Yes. Ayan. So, pwedeng magtanong muna tayo. Isang tanong na lang naman, no? Naniniwala ba kayo na mas mahirap nang sumikat at kumita ang mga bagong OPM artists ngayon kumpara noong panahon ni na JMC? Ano sa tingin nyo? Ano masasabi nyo?
2: Nag-loading ako, Mare. Pasensya ako na.
1: Kasi para sa akin, ano siya? Half-half. Mm. Sa una, yung iba, mabilis nang sumikat eh.
2: Oo. Totoo, Mare. Kasi kapag ginagamit mo siya palagi, o pinapakinggan mo siya palagi, lumalabas din niya sa algorithm ng ibang tao.
1: Lalo na sa TikTok. Kapag sumikat yan sa TikTok, tuloy-tuloy na yan.
2: Kasi, like, sobrang thankful din talaga ng TikTok. Kasi kapag share mo yung TikTok sa ibang lugar, kapag ginamit mo yung TikTok as streaming app sa song mo, malaki talaga yung reach na makukuha nun. And then, may mga possible pa na influencer na gumamit ng song mo. Kaya mas maririnig talaga ng mga supporter nila.
1: Oo. Tsaka yung kagandahan din naman ngayon, parang yung mga dating kanta is ginagawa silang parang nostalgic sila.
2: Yes.
1: Sikat pa
2: totoo,
1: din naman,
2: Mare,
1: sila
2: totoo.
1: Hanggang ngayon.
0: Yun yung maganda sa generation natin.
2: Yes.
0: Kasi meron pa ring balance sa mga ganong bagay.
2: And yun nga.
0: So ayun, mga ka-vibes.
2: Yes.
0: Kung gusto niyong sumagot, you can text us or text line numbers.
1: So 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
2: Or you can visit our Facebook page, GV991, or TikTok, GV991FM, and sa X and Instagram at GV991.
0: Ayan mga ka-vibes, pwede nyong isagot yan yung mga sagot nyo. Text nyo lang yung number namin. At abangan nyo mamaya si DJ Clark for his programang Good Vibes Connection. At kami ay magpapaalam na. At abangan nyo kami sa susunod pa naming chikahan next week, Tuesday
2: and Thursday.
0: From 3 p.m. to 6 p.m. Happy Thursday. Happy Thursday, mga ka-vibes. And that's it.
2: That's it. At ako nga pala ulit si DJ Ray,
1: DJ Yanni,
0: and DJ Marie. Kami ay magpapaalam na. And you're still tuned in to your number one good vibe station, GV 99.1.

na mamamay. Talong oras na naman po tayo magkakasakasama, magkikwentuhan, at magbiplay ng inyong mga song request dahil Thursday ngayon. Alam nyo na. Oo, patutugtugin natin ang inyong mga favorite throwback music. Doon muna tayo mag-focus. Kaya naman mga kabais, pwede nyo na yan isend sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1.

Mga guys, kamusta naman ang inyong Thursday? Kamusta naman ang buhay-buhay natin ngayon? Kayo ba ay gusto naman magpahinga? Konting tiis, isang araw na lang yan. Bukas Friday na po. At reminder lang, walang holiday ng July. Dire-diretso tayo! Pero sa August meron, dalawa yata yung mga nakikita ko eh. Bumabawi si August eh, pero pagdating ng September, parang wala na naman yata ang holiday. Para sa mga nag-check na mga holiday dyan, opo, tama inyong narinig, walang holiday ng July. Titingnan na lang natin kung merong may mga special holiday. Tingnan natin, baka may mga humabol. Pero sa aking nakikita, walang holiday ng July. Kaya konting tiis, 6 na buwan na lang, huwag ka nang mag-resign. 6 na buwan na lang ay lalabas na inyong 13-month pay. Pati yung bonus or yung Christmas bonus. Eh, huwag ka na mag-resign. Bintay muna yan. Alam mo mga boys, kung na-stuck kayo sa traffic ngayon, at ikaw ay naiinis na, eh kumalma ka. At ikaw ay nasa labas, nagpapagupit, namamalengke, nag-grocery, nasa mall. O ikaw ay nagsisiesta na sa bahay. Oy, happy listening sa'yo. Okay, send nyo na inyo mga shoutout, song request. Ulitin ko ating mga number sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4468.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: It's 6:40 p.m. This time check is brought to you by Vitex Segundo and Legundi Leaf Ascot.
2: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwaka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's Mele Francisco for Bygon. Pag may

0: Narcotic Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
2: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff.

0: and you are still listening to GB99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ay mga kabay, sa pag-uusapan natin ngayon, ano ang joke na hindi mo makakalimutan? Eh, yun muna ang ating topic for today. Kailangan natin maging masaya dahil magwi-weekends na. Sulitin ang mga araw, sulitin natin ang gabi ng masaya. Ayan mga kabay, sulitin ko ang pag-uusapan natin for today. Yes. Ano yung joke na hindi mo makakalimutan at bakit na hanggang ngayon tinatawanan mo pa rin? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At gusto ko lang din batiin si Ma'am Aida Karanoon na laging nakikinig araw-araw, naka-tune in sa GV99.1. Maraming salamat po. Shoutout kay Ma'am Aida. At sana hindi ka magsawa. At galing kay Kuya Dudes, pwede po ba tumawag DJ Clark, aka DJ Mood Swings? Pwede. Ano nyo na yan? Ah, ito galing kay 7969, good evening DJ. Pakiplay nyo naman po ang One More Try by A1. Galing niya kay Gretchen ng Porak, Pampanga. Galing ito kay 8925. Pinaka nakakatawang joke is yung mga politikong pagbabayad ng tax and bills. At hindi ko rin makakalimutan yung bawat pamilya may 10K. Yan yung isang malaking joke. Ano pa ba yung mga hindi nyo makakalimutan ng mga jokes? Yan yung mga jokes ng mga politiko, mga jokes ng mga kaibigan ninyo, jokes ng jowa ninyo. Pwede nyo lahat yan i-share sa akin at pag-uusapan natin bakit hindi natin nakakalimutan yung mga jokes na yan. At syempre yung mga jokes na yan, may mga meaning yan eh. Alam ko kayo. Alam ko na yan eh. Mababay, hanggang 9 o'clock pa naman tayo magkakasakasama. At marami tayong tatawanan ngayong gabi. At ito galing kay 3016. Hi DJ, pwede po bang mag-request ng Sailing by NSYNC? Salamat po. Sige po, ilaline up ko yan. Ay, mga kapes, ay Throwback Thursday. Eh, i-ano muna natin ang mga hits noon. I-priority muna natin i-play. Minsan lang naman yan eh. Balikan natin yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan na masasaya. Yung mga nakaraan na kapag pinatugtog natin eh, may maaalala ka. Mapapangiti ka ngayong gabi. Yung theme song nyo ng ex ninyo, pwede natin i-play yan. Kaya naman mga ka-vibes, ako'y magbabalik maya-maya at kailangan muna natin mag-commercial break. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, Your Good Vibes.
1: It's 7:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
3: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilabian.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
1: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848,
9: 045-598-3000 or 598-3030.
10: Rain, rain, go away. Hi.
11: Huwag ka nang malungkot. Sagot na namin ang araw mo. Brighten your day with your number one good vibe station, GV99.1.
2: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Sa buhay, we are Mimi.
11: And you're currently listening.

and you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, ang topic natin for today or ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay gusto natin ay medyo light lang at tatawanan natin yung mga naaalala yung joke or yung mga... O, diba loading?

ano ang joke na hindi mo makakalimutan. Kaya pwede nyo po akong tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Kaya ihabol nyo na yan. Oh, parang nasa less than an hour na lang tayo magkakasama-kasama, mga ka-vibes. Ihabol nyo na yan. At gusto ko

0: Wag na. Sige na mga kabays, balik tugtugan muna tayo. De joke lang. May atraso to eh. Dalawang beses ng bomba. DJ Klee, shoutout sa'yo. At mag-iingat sa pauwi. Kung saan man kayo pupunta, saan na naman kayo pumunta. Lagi kayo nagsha-shopping. Umiiling niya yung isa dito. Oh. Si Samo, umiiling na dito. Hindi na kailangan. Huwag na daw batiin eh. Huwag na, hindi na. Shoutout DJ Klee, ano na? Gusto ko lang dibatiin si
1: Sandali. Ano pangalan ng mga anak mo?
0: Sandali, ay isa-isahin ko ha. Yung isa, yung bunso, kilala ko eh. Si Kuya Gab. Happy listening sa'yo. Si Kuya Adrian. Ayan yung mga anak ni DJ Klee. At si Lexi. Si Ate Lexi. Kailan ka dadaan dito? Kailan ka magpapakita ulit? May physical education pa tayo eh. Hindi pa natin nagagawa lahat ng yun. Ano na? Kailan ka dadaan dito? Ito si DJ Klee, siguro magpapakita na to. Kasi nung minsan, eh, niloho ko. Sabi ko, sino ka? Hindi kita kilala. Guest ka ba dito?
1: Hindi daw, DJ daw siya.
0: Kailangan magpakilala ulit nito. Pero happy listening ha. Shopping na naman kayo. Sana all. Oh, happy listening kay DJ Klee. At sa mga gang niya na si Ate Lexi, si Kuya Gab at si Kuya Adrian. Sana tama po yung mga pangalan na nababanggit ko ngayon, no? So, balik ka. Topic muna tayo. Ano ang joke na hinding-hindi mo nakakalimutan? Ako hinding-hindi ko makakalimutan.

galing sa ating texter kay 1101. Good evening po, DJ. Yung hindi ko po makakalimutan na jokes, ipapatupad daw ang 20 kilos na bigas or 20 pesos per kilo na bigas. Bahala kayo. Ako sabi sa inyo, nagbabasa lang ako dito, ha. Galing kay 3146. DJ, yung ibibigay ko no na 10k ni Cayetano. Bahala kayo. Ha? Nagbabasa lang ako dito. Hello, DJ. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na ang pangarap nyo, pangarap ko. Sino ba nagsabi no? Research ko yan, ha? Bahala kayo. Ah, ito. Galing kay 8910. DJ, anong tawag mo sa maliit na pusit? Yan po hindi ko makakalimutan. Alam ko yung tawag dyan, yung sa maliit na pusit. Psst. Psst. Yan yun eh. Ito ako, DJ, hindi kita lolokohin. Saan galing yan? Ako, meron ako hindi makakalimutan din na jokes. Yung trial card the one way. One week daw, sabi DJ Clint. Trial card. Pero naataan siya yung maray. Charot-charot lang yun, syempre. Nakakatuwa lang yun, DJ Clint.

0: Tapos nag-chat pa, sa emo na ako love love. Wala ganyan talaga. Kapag may ginawa kang atraso, pagdusahan mo. Bahala ka na. Ito galing kay 9609. Bakit yung isda na tuyo ay hindi nababasa? Hindi ko alam. Bakit ang isda na tuyo ay hindi nababasa? Sige nga, text mo nga ngayon. Bakit nga? Ito galing kay 9876. Ako DJ. Ang hindi ko po makakalimutan, pupunta ako ng China. I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary. Boundary. Diyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski. Dala-dala ko ang flag ng Pilipino, itatanim ko. Then I would say, this is ours. Ako po ay nagbabasa lamang. Bahala kayo. Ayan, sabi ng kabayb sa atin dyan. ako nagbabasa lang. Bahala kayo. Ayoko na. Ito sabi ni 9609. Banggitin ko ulit, bakit yung isda na tuyo ay di nababasa? Sagdag niya, kasi nagsiswimming siya sa mantika. Okay. Okay. Ito galing kay 2792. Ako ang sinabi ni Claire Castro. Pwedeng 500 pesos na Noche Buena. Sana all ligtas. Anak, itabi mo. Ako na. Ma-request ang kantang I Don't Wanna Wait. Ako pala si Kuya Dulz. Si Yusek, ano ba yan? Ang nagsabi, alam ko sa DTI ang sabi niya. Hanggang dito na lang muna mga kabes. Kailangan ko muna mag-commercial break. At ako'y magbabalik maya-maya. At pag-uusapan pa natin, ano yung mga joke na hindi mong makakalimutan. Yung mga joke ng mga politiko, yung mga joke ng kaibigan mo, yung mga naaalala mong nakakatawa, pwede mo sa akin po yan i-share. At gusto ko lang din shoutout si Ate Chanel. Shoutout sa'yo. Ikaw pala yung isa niyang kasama. Ulitin ko, DJ Glee. Kay Ate Chanel. Kay Kuya Gab. Kay Kuya Adrian. At kay Ate Lexi. Happy listening. At ingat-ingat sa pag-uwi. At tama na ang shopping. Okay na yan. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your good vibes.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
3: 05, 20. At para sa mga winning numbers, 05, 20.
4: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Good morning, my dear plants.
9: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
8: Kitty! Sorry, hindi kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
11: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
17: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848,
18: 0455-598-3000 or 598-3030.
19: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
20: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
21: Eh ako niyag yung kawan nita.
20: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
22: Mas bilis banat kesa kayang apat.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
26: Enjoy all day breakfast night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
27: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
28: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1 Legal Vibes with Attorney Will Rivera, every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga vibes, ang pinag-usapan natin, ano ang joke na hindi mo makakalimutan? Pwede nyo pa rin ihabol ang inyong mga mensahe sa 0967-069. I look into your eyes. Ulitin ko mga vibes, sa 0967-069-5768. There's trouble on your mind. Or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Okay. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV, Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Remember when you call. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. At sige, babasahin ko pa yun yung mga text messages. We lost it all. Ako DJ, yung pinaka nakakatawang joke na hindi ko makakalimutan, yung sinabi niya na mahal niya daw ako. I would feel the same. I will love you. Ah, ito galing kay 1047. Yung biro ni Tadhana DJ, yun yung nakakatawa. Ano yung biro ba ng Tadhana sa'yo? Ito galing kay 9147. DJ, sabi, ako lang daw, wala nang iba. Aro, Diyos ko. Ah. Ah, sige, sasagot tayo ng tawag. Hello po, magandang gabi.
1: Hello, magandang gabi.
0: Magandang gabi sa'yo. Pakilala ko muna sa ating mga listeners ngayong gabi.
1: Siyempre, up.
0: Up. Ah, sige.
1: Wala pa.
0: Sige. Pakilala ka muna.
1: Ako nga pala, si Kuya Dudes.
0: Ayun, Kuya Dudes, kamusta ka naman?
1: I'm fine. Ito, bumabaribol pa sa daan. Ayun.
0: TNVS, makakasama natin na TNVS dyan, ha? Happy listening sa inyo.
1: Ito, mag-apon.
0: Ayun, ano yung, Kuya Dudes, ano yung hindi mo nakakalimutan ng mga jokes?
1: Marami,
0: kasi, sige.
1: Yung kasi mga joke ko maganda sa actual.
0: May mga ganun eh.
1: Yung joke ko mahaba, may istorya. Gusto mo?
0: Sige, pakinggan natin yan.
1: Ayaw na ba, mawali.
0: Sige na. Sige. I-share mo na yan, nasabi mo na eh. Sige, kwento mo muna. Tumatawa ka bigla eh.
1: Mamiya ako tuloy.
0: Sige na.
1: Sige.
0: Ba't biglang nahiya? Hindi yan. Lalagyan natin ang sound effects yan. Hindi mawawali.
1: Ang dami mo naman nagiginig pati yung mga kasama ko.
0: Hindi, okay lang yan. Bibigyan. I-push mo na yan.
1: Shout out na lang, DJ.
0: Sige na.
1: Shout out sa mga kasama ng TNDS Dreads at dyan at mga hindi ko kasama. Siyempre, shout out din sa inyo. 12 bars yan. Ang mga biyahe namin, 12 bars.
0: Grabe.
1: Pati sa mga kasama ko, sina Chico. Jun Dison, yung asawa niya, nagiginig din niya sa bahay. Si Parang Jerry, Kuya Poji, yung kapatid ko. At shoutout na rin sa asawa ko. At yun. Mga anak ko,
0: mga anak.
1: Cyrus Blee, Cyril McLean, Cyrus Silk, mga anak yun. Ko.
0: Eh. Ayun, Kuya Dudes, maraming salamat, mga anak mo. Talagang may diin eh, no?
1: Mga anak ko.
0: Anak. Ano isang request mo?
1: Hindi mo mong pinapatugtong?
0: Hindi kasi bumabagay sa playlist natin for today. Melo tayo ngayon. Melo na medyo old.
1: Di ba yun? I don't wanna wait. Hindi ba old?
0: I don't wanna wait. Yun ba yun?
1: Oo, di ba?
0: Sige, ipi-play natin yun.
1: Tinawagan ko ka po si DJ Dada.
0: Oo nga, narinig ko nga.
1: Kala ko bago eh.
0: Tagal na wala eh.
1: Ah, sige po, maraming salamat. Ay, sana last na lang pala sa mga obrad kong alpakatoro dyan sa chapter Kapaya.
0: Yun.
1: Salamat.
0: Yun, thank you Kuya Dos. Ingat-ingat po kayo mga TNDBS driver. Maraming salamat. Ganun. Shoutout sa inyo. Ayun, ingat-ingat po. Ayan si Kuya Dudes. At hindi siya nakapag-share ng joke kasi naiya baka daw mawalay. Ayan ang mga vibes. Ayan natin napag-uusapan yung mga hindi nyo nakakalimutan ng mga jokes. Eh para at least yung ang weekend sa ating gumaan-gaan. Para at least makakatulog tayo nakangiti kahit papaano, kahit nabawas-bawasan ng inyong mga iniisip. Kung meron po kayo pinagdadaanan ngayon, lilipas din po yan. Magdasal tayo. Kung ano man ang pinagdadaanan natin, dadaanan lang natin. Magagawa natin lahat ng solusyon niyan ngayong araw na yan. Kaya kapit lang. Kaya niyo yan. Kaya natin yan. Wala naman binibigay na pagsubok na hindi niyo kakayanin. Na hindi natin kakayanin. Kung hindi ka man makatulog ngayon, soon, makakatulog ka na ng mapayapa. Ano mga boys, kahit papaano eh, pagkagaan, natatawa tayo, natutuwa tayo sa mga jokes na mga binipitawan ninyo, sa mga jokes na tinetext ninyo ngayong gabi. Kaya kahit papaano eh, nakangiti ka ngayong gabi. And abangan nyo po ako every, nakalimutan yung time, yung schedule niya, wait lang. Every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. At dahil dyan, hanggang dito na lang mga ka-vibes. And let's play the song. I'll Never Get Over You, Getting Over Me by MYMPM. Once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Giga Vibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: This is your reminder.
10: You're allowed to be naughty.
9: You're allowed to be curious.
10: You're allowed to be flirty.
9: And you are definitely allowed to talk about it.
10: Join us every Sunday from 9 p.m.
9: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
10: Ang Inyong Yummy and Charmy DJ, DJ Julicious, together with
9: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
10: Only here on your number one Good Vibe station,
9: GV99.1.
11: Bakit Right Med ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
19: Mga suki! Order na!
20: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
19: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
21: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Pa-order pa po!
19: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
21: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: You are currently listening to GV99.1.
26: Your Good Vibes.
27: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
28: Unilab quality yan!
29: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
31: It's Melly Francis!

0: para sa buong Pilipinas. 6:16 ng umaga. Welcome to your one and only Good Vibe Station, GV99.1. Or should I say, welcome back to me. Isang araw lang naman yun, ha? But I'm back. I'm back for the final day of our airing for this week. Ngayon ho'y araw na ho ng Biyernes, Friday, finally! And it is the 3rd of July, 2026. Sana ho'y magandang salubong pa rin ho ang panibagong buwan ho ng Hulyo sa inyo. Sana ho'y hindi kayo masyadong napupuno ng stress sa buhay. Yung saktuhan lang naman. Minsan kailangan din natin ng stress to move. But do not focus too much on stress. Alam nyo, di ba? Focus yung mga bagay-bagay kung saan kayo magiging mas produktibo at mas gagaan ang inyong buhay. Look at life na nakadepende sa inyong atensyon. Ganun ho kasi yung attention natin, it's like a flashlight in a dark room. Kung ano yung hinahanap, yun ang iyong yun ang iyong tututukan ng flashlight, yun ang mas nakikita mo. Guess mo ba? Kung ano yung hinahanap mo, yun ang talagang mahahanap mo talaga. So kung laging stress ang nasa utak mo, malamang stress na naman ang mahahanap mo. Oh, ano yung lagi ko paalala sa inyo? Focus not on the problem, but on the solution. Ganun. Hoy, samahan niyo ako sa 9 o'clock today. Padala niyo na yung mga greetings at requests. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Nilayasan na tayo nung kasalukuyang yung bagyo. Pero, ayon ho sa pag-asa, meron ho tayong maaaring asahan na super typhoon sa Philippine Area of Responsibility next week. O mamaya ho yan sa atin hong ulat panahon, ha? Magandang umaga rin po sa mga ka-vibes ho nating nakatutok sa magitan ho ng iba't ibang channels. Kagaya ho ng Signal Digital TV sa iba't ibang bahagi ho ng Pilipinas. At sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/gb-99-1. Pati na rin po sa Radio Garden. At mamaya, syempre, naka-live tayo muli para sa ating Facebook Live. At dahil Biyernes ngayon, there is a big chance na makakasama na natin ulit si Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes. Kaya ihanda nyo na ho ang mga naipon ho ninyong legal queries. Marami-rami ho yan, alam ko. Lalo na sa mga nagdaan na naman ho mga araw. Mga usaping legalidad na naman ho yan. At syempre, yung mga personal ho ninyo, mga legal problems. Ay, meron ho kayo dyan eh. Sigurado hong very much willing na makatulong ho itong si Attorney Will Rivera sa inyo mga katanungan, ha? 6:20 na, Time Check brought to you by Right Med.
1: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
2: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
3: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
0: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.
4: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit right point ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: It's a Ballet Friends.

We got the vibes and the headlines around the morning roundup sa oras po na 6:46 ng umaga. Ngayong araw ho ng Friday. Biyernes na ho tayo mga ka-vibes. Bukas ho'y magpapahinga na naman ho ang mga masisipag ho natin na mga obrero. Ay sanay ho eh, sana ho ay naging maganda ho at naging productive ho ang inyong naging linggo. At kung sakali mang hindi dahil marami ho kayong absent, ay uso ho ngayon eh. Eh kahit sa kaya't magpunta, may inuubo, may siniisipon eh. May bumabahing, ano? Naway makabawi ho kayo sa pahinga. Para naman ho magdire-diretso ang atin hong pagtatrabaho sa susunod ho na linggo, ha? O mga ka-vibes, atras na ho tayo ngayon ng buwan ho ng Hulyo 2026. Samahan niyo ho ako sa magitan ho ng pakikinig sa radyo. Meron ho tayong dalawang istasyon, ang GB99.1 at ang GBAM792 naglilingkod sa bayan. Pwede rin ho kayong tumutok sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/gb-99-1, pati na rin po ang Radio Garden. Yan! Siyempre sa mga ka-vibes ho natin sa iba't ibang parte ho ng Pilipinas, yan ho ay sa magitan ho ng Signal Digital TV Channel 306. Pwede rin ho sa Radio Garden, ha? Sa mga nag-aabang ng Facebook Live, antabayanan nyo lang ho, ha? Ang hinihintay lang ho namin yung aming computer at hindi pa ho siya nagla-live, ha? Sandali lang ho. O mga ka-vibes, magandang umaga sa lahat ho na mga naghihintay ng ating weather update today. Tulad yan ang sinabi ko sa inyo kanina, may posible hong dumating na super typhoon daw. It's potential pa lang ha. Hindi pa sinabing ito yung mismong mangyayari ho sa atin sa susunod ho na linggo. Pero yun ho'y potential na dumating ho sa Philippine Area of Responsibility ha. Kaya dun sa mga kailangan ho ninyong laban, habang wala pa ho itong bagyo, eh maglaba-laba na ho kayo, ha? Sige. O, alamin muna natin ang lagi ng panahon. Habang hinihintay ho natin ang Facebook Live at mamaya ho yung mag-i-instant shoutout ho tayo, ha? But for the meantime, gamitin muna natin yung mga text lines natin kung meron ho kayo mga pabate. Okay, para dire-diretso ho tayo. 0967-069-5768. Again, at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ayon ho sa PAGASA, meron ho isang tropical storm na minomonitor ho kasalukuyan na nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility. But it is likely to develop into a super typhoon sa susunod ho na linggo. Ayon ho yan sa PAGASA. This weather disturbance ay posible daw pong pumasok sa PAR either Wednesday or Thursday next week. So it's either July 8 or July 9. Ayon ho sa weather specialist po ng PAGASA na si Lian Loreto. And I quote, "We see this tropical storm intensifying further in the coming days and it's possible that it will enter our area of responsibility by the middle of the week. And there is still a high level of uncertainty regarding the potential scenario for this new tropical cyclone. Based on our observations, this storm will draw in the southwest monsoon." End quote. Oh, yan ho ay ang babala no ng PAGASA. Pero yun na nga, yung bagyong Henry ha, wala na ho sa Philippine Area of Responsibility ha. So kasalukuyan ay wala naman ho tayong bagyo. Pero yun nga yung naasahan ho nating potential na bagyo by next week ay isang super typhoon ano. Sige. Oh, ito naman ang ating daily weather bulletin mula ho sa PAGASA. Pero hong easterlies na nakakaapekto ho sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon at ng Visayas. Yung hong nagdaang bagyo na si Bagyong Henry na meron hong international name na Maysaki,
As of 3 a.m. today, base ho sa analysis ho ng pag-asa ay nasa 1,095 kilometer west na po ito ng Northern Luzon, with maximum sustained winds of 60 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. Paggalaw po niya ay west-southwestward at 15 kilometers per hour. Ang easterly ay magdudulot ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po na ating bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Sa ating sunrise, 5:31 ho na umaga at sunset po at 6:29 ng gabi. Mga ka-vibes, it's time for our instant shoutout! Naka-live na ho tayo ha! Pwede na ho ninyong panoorin ng programa at samahan ho ako sa Facebook Live, facebook.com/gv991. Magkomento na ng mabilis at mag-good morning na sa mga magpapabati dyan, lalo na sa mga mag-birthday this weekend. Yung mga kilala ho ninyong mag-birthday, ha? Ipadala nyo na ho yung kanilang mga... yung inyong mga birthday greetings for them ngayon din. Para wala akong uutang sa inyo pagdating ng ano, susunod na, na linggo, ha? Babati na ho natin sila. Okay, that is facebook.com/gv991. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1. Pwedeng-pwede rin po sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Monitor muna tayo ng ating namang presyuhan sa krudo. Sa third trading day ng world market ng diesel at kerosene, ay bahagyang tumaas ho ito. Ano? Base ho sa latest na datos, ang diesel ay tumaas ng 80 centimos, habang ang gasolina naman ho ay bumaba ng 70 cents. Ang kerosene tumaas ho ng piso. So tinan ho natin kung ano magiging epekto nito ngayon sa presyuhan ho ng ating mga produktong petrolyo sa susunod ho na linggo. O siya, 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. O, kamusta? Nakapagpagkarga na ho ba kayo? At meron ho ba kayong mga gasolinahan na madalas puntahan at very consistent na talagang sumusunod sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo? Sige nga, kwentuhan nyo nga ako. Ay, hello kay Milagros Soriano Paho. Good morning sa iyo, Milagros. Nanay Pines Jackie, nanonood na, nakikinig pa talaga naman. And God blessing sa'yo. Happy weekend, Nanay Pines. Ganun na rin, guy. Uy, anong happy birthday, DJ Cage? Hindi ko ho birthday. Eh, hindi talaga kayo minsan nakikinig talaga ng maayos, ha? Sinasabi ko, baka may nagba-birthday sa inyo at batiin nyo na hindi ko sinasabi ako nagba-birthday. Baka may makarinig na naman, fake news na naman sila. Hindi bali sana, eh... binabati ako ng happy birthday, eh, meron kasama agad regalo. Kahit araw-araw pa ako mag-birthday, okay lang. So wala namang umaabot. Kahit ilang buwan na ako nagpaparinig, wala talaga umaabot minsan. Asya. Sabi, ito'y galing kay ano, kay 6814. Oo. Maglinis ka ng ano mo, ha? Tainga mo, ha? Baka pupuno na ng kulangot yan. Good morning, good morning. Again ha, mga numbers natin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin po ha, sa Facebook Live. Maganda.

0: Friday. Happy walking day din daw dyan sa Clark Parade Grounds. Good morning. Kay Mek, kay Maine, at saka kay Dang, maganda umaga sa inyo. Maganda yan ha, sa lahat ng mga nais maging, anong tao dito? Hindi naman sa necessarily magpapayat, di ba? But to those who want to live a healthier life or more active life, dapat meron kayong mga routines na ginagawa. Yung araw-araw niyong gagawin. Halimbawa, kaming pamilya, we make it a point na makapag-jogging o makapag-running kami. Potang sisilip kasi masyadong mapali eh. Mga alas 5, 5.30 yan. Kami mag-running na. Yung kasi yung tinatawag na lifestyle change. Hindi lang basta-basta pagpapapayat. Ano, kailangan kasama na yan sa lifestyle ninyo upang maging sustainable. Alitang makatapilang beses, may mo ginamit yung bayo mo sa pots, potangkay, maalikabukane, keng aparador. Mamaw na naman naptalina. Na ginawa na naman bahay na mga ipis. Dapat motivational pag bumibili ka ng bagong running shoes, di ba? Alitang rugong... Lalawin nyo na yung mga display. Gamitan nyo yung rugo. Diba? Yung mga iba kasi nangihinayang pag uwibili ng sapatos, ayaw ginagamit kasi daw baka masira agad. Papagluma, ay mang ginagawa niyan, ba't nyo pa binili kung hindi nyo gagamitin? Kaya kami, gusto-gusto namin ginagamit lagi para may dahilan ka naman para bumili ng bago na naman. kesa nga sa tagal bago masira, eh hindi mo naman nagamit. Diba? Hindi practical lang ganun kasi hindi mo na ROI. Diba? Binibili mo yan para magamit mo, diba? Hindi pang display laang. Kung gusto mo sana ng pang display laang mga sapatos mo, pinituran mo na lang sana. O, tsaka mo na lang. O, kan, mag-download na ka sana picture ka internet, pepa develop eh. Ay, develop pa ba ngayon? Pinread mo, tsaka pinaframe mo na lang. Hindi mo rin naman talaga gagamitin. Diba? Ngayon, kung may mga sapatos ko talagang minamahal, pwede naman magkaroon ng ano, usage cycle. Pero itong aliwa, marakalarugo sapatos, diba? Minsan tao, minsan octopus. Duwata mo rugo bitis pero nakatakarkal yung sapatos, ne? That includes me. Kami ang kapatid ko, mahili kami sa sapatos din talaga. Kaya yung mga iba, hindi rin masyado na ano tawag dito, paglulumaan dahil pinaiikot namin din naman. Uy! Share mo kay ikaw din pala. Hello kay ano, kay Nel Suba, pare! Maganda umaga. Happy birthday daw sa kanyang pamangkin na si Anne Catherine Leasing, all the way from California. Ngayon, get well soon to Boss Johnny. Thank you, pare koy. To Anne Catherine Leasing and to all those who are celebrating their birthdays today in the Philippines or there in the United States. Tama ba? US ba to? O tama, o California, US. O, ito, na naman tayo, ha? O, this one's for you.
1: Happy birthday!
0: Siyempre, dahil nasa US yan, hindi tayo pwede magtagalog sa birthday greeting natin. Isusosyalan natin ang konti. Our birthday greeting for Anne Catherine Leasing is happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Naubusan ako ng English. Hindi mo na akong pipilitin. Pwede na yun. Diba? At least, happy na, happy birthday pa. Di ba yun? Pwede na yun. Now, tutulog ang isip ko pa ngayon eh. Masyadong ano eh. But kidding aside, may you have more candles to blow. And as you blow those candles, may you not have asthma. Kaka-blow na kanda. Buta, sino pong yung ruguas man eh. May the good Lord bless you always. And may you be an instrument of blessing to others. Oh, ano yun? Dapat hindi lang kayo masaya, pati ibang tao masaya din, di ba? In other words, you blow out, ha? Hello to Daddy Angel Rosal. Good morning, Ma'am Aida Carano. Kay Gianna Mirel Zapata. Kay Choi Raimundo. Greet lang daw niya si Madam Rose, Engineer Joseph Q, Engineer Gao, Jaira, Grace ng AEC ng happy birthday sa

0: Iyo at sa asawa niya si Jeng Raimundo, good morning. Kay Darang Beth Rivera, good morning. And birthday na naman ngayon. Ito kasing isang tita ko. Minsan hindi na namin alam ang birthday. Dala-dalawa kasi birthday nito. Bati natin ang happy birthday si Melanie Magtoto. Kung kilala niyo tita ko, wagadaya, tsaka mabait. Happy birthday, Dars. We miss you. All the way from Norway. Oslo. Oh, diba? Oslo, Norway. And my message, syempre dahil nasa Oslo, kailangan yung language nila yung gagamitin natin pambate. Akala nyo naman, ako'y walang kaalam-alam sa ganyan. Ha? So, my birthday greeting to my auntie all the way from Norway is Tusen takk. Hindi happy birthday yun. There's a different meaning to that. Tusen takk means thank you. Ilang alam kong Norsk eh. Diba? Pwede na ba yun, Nar? Pwede na ito eh, kasi manigaral ko pa eh. Tsaka na po tamunta ako kaya na. Karag ko na lang dakalanding nga akong kain eh. Wala na lang ako mag-aaral ulit ng Norsk. Hello to Emmanuel Villar Sagcal. Sabi niya, mag-asawa ka na po para may magre-regalo sa birthday mo at may mag-hug na din sa'yo. Huwag kang pala desisyon! Bakit? Lahat ba ng nag-aasawa nireregaluhan ng birthday at anniversary? I don't think so. Maraming mga mag-aano na mga may asawa dyan. Diba? Nireregaluhan pa ba kayo? Diba hindi naman? Diba kayo nga nagre-regalo pero yung budget nasa kanila? Ano gagawin mo ngayong pang-surprise? Inusurrender mo lahat ang budget mo. Tapos pag hindi mo niregaluhan, magagalit. Ano kaya yun? At hindi ko kailangan ng mag-hug sa akin. I am self-sufficient and independent. Party list. Sige na. Okay na. Sa inyo na yan. Yung mga ano. Sari-sarili tayong problema. Hello. Thank you. Good morning eh. Parang yung ano-ano. Hello kay Nel Suba. Good morning. Sabi niya, thank you parang KG. Makakarating yan sa pamangkin ko. Daddy Angel, sabi niya, along Pandan Road, DJ KG, merong dalawang gasoline station na consistent sa mababang price. Around 63 pesos per liter daw ang diesel at 67 plus naman sa gasolina. Hindi man tumaas ang price nila this week. Oy, sana all. Sana all. Hello to Ate Riza Gamboa, mga high blood na kanana. Hindi ako high blood! Nagpapaliwanag lang! Huwag nyo kasi pinakikilaman ang love life ko. Kasalukuyang kasi, no, I'm in the point of my life wherein I love myself and myself alone and my family. Pwede na yun, huwag na masyado na akong mga nagiging mabait kasi. Ano talaga, move on, then move on. Oras po natin, 7:05. Tanong-tanong kayo kung kailan ako mag-aasawa. Pag kinuha naman kayong mga ninong at ninang, wala naman kayo. Mahina. Oy, pag ako nagpakasal ha, at kinuha ko yung mga ninong at ninang, mahina ang 100,000. Sinasabi ko sa inyo ha. May mga ano muna yun, qualification. Oo, syempre. Mahal-mahal. Mahal-mahal kaya mag-asawa ngayon. Bubukod ka. Bibili ka ng bagong bahay. Pag nag-anak ka, mahal ng diaper, ang mahal ng gatas. Diba? O tapos, ipapaarali mo ba? Mahal-mahal. Ay, sinasabi ko sa inyo talaga. Unless willing kayong magninong at ninang sa kasal ko at sa binyag ng mga anak ko. Mga anak, ha? Huwag kayong gaganyang-ganyan. Sabi ko sa inyo. Hello kay Arvin Padilla Tuazon. Pa-shoutout daw ka rin kaobra na. They're on duty right now for their accreditation. Ay, good luck po sa inyo, ha? Sige. 7:06 ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na ho tayo. Ay, 7:06 na? Ay, binagatan nyo na naman ako. O, commercial break na tayo. Joke lang. It's time for our first batch of headlines today. Good morning, round of headlines. Department of Labor and Employment ang galaob ng tupad assistance sa 20 survivors matapos ang pagguho ng gusali sa Angeles City.
1: The morning, round of headlines.
0: Pamahalang panlalawigan ng Pampanga, binuksan ang bagong mental health at counseling center para sa kabataan.
1: The morning, round of headlines.
0: And CDA nanawagan laban sa trending TikTok content na umanoy ng lalait sa mga PWD.
1: The morning, round of headlines.
0: At Philippine National Police binaplano magtayo ng anti-bullying help desk sa mga paaralan.
1: The morning, round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ng Friday.
1: The morning, round of headlines.
0: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment o DOLE ang 20 construction workers na nakaligtas sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City sa pamamagitan ng programang Tupad. Ayon sa DOLE, tiglabing 2,000 piso ang pinagkaloob sa bawat beneficyaryo nitong nakaraang araw ng July 1 bilang kabayaran sa kanilang naging partisipasyon sa pansamantalang trabaho sa ilalim ng programa. Bago matanggap ang ayuda, naunang nagsagawa ang mga beneficyaryo ng cleanup operations at iba pang community work mula June 4 hanggang June 23. Piniliwanag naman ng ahensya na ipinatupad ang tupad upang makapagbigay ng agarang suporta sa mga manggagawang nawalan ng kabuhayan bunsod ng insidente. Sa kabuuan 20 beneficyaryo, siyam ang mula sa Pampanga, tatlo sa Bulacan, isa sa Tarlac, habang pito naman ang nagmula sa iba pang lalawigan kabilang ng Cavite, Maynila, Camarines Sur at Antique. Samantala, apat pa

Matapos itong madakip ng Bureau of Immigration. Kinilala na ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang suspect na si Park Junhyun, 44 na taong gulang. Dinakip si Park ng BI Fugitive Search Unit noong June 28 sa kahabaan ng MacArthur Highway sa barangay Balibago, Angeles City, sa isinagawang operasyon. Sakip